Latang uyari kuanchis. Chayna que kay suma jalabanzawan na yupay charosonches y na payara kamsay kichis, liapayay kichis, ñaña turay kuna.

Kaya laban sa peyo, paicharo son tahlarikos pa. Total, total, tapone Dios tamash, kariro sunchis, kaito tamantapi, nyanyay ko na.

na ka bere monay monay kay sumakalaban sa wampa, Señor Dios, tayo pa ichay kunchis. Kay hina mo na kuining manta, kay hina tukuy yan na pa kuining manta, nyanyay ko na tulay ko na. Gracias kachon, Señor Dios ta. Kay sumakalaban sa kuna, preparay kong sapang kawawang kunapi, a motivasyon. Sapang ka wong kunapi, liyapa liyampi. Sapang ka mo ya, talento, takuy ko ang chispapan, liyang ka rin ang chispak. Pero itiaka, Señor, paksimin pinay, liyang ka na ka bastante, askang ka siyang, pero liyang ka may faltang ni. Kunang punche, kawarin akong sinaka. Ari, wakin ka rin, kiliyang ka pagkutilay kung po, liyaw, nukapis liyang ka pairagamos, pero sa ikura pong, mecho pong, kuliyang ka natapang, luna pong. Igualito Dios pa orang bitari kun se nyanyi kula tulai kula chena ka a ver kay suma halaban sa pewa Señor Dios tayo pa icha kosu gracias ni sunches tukui kay tutamanta manya kui nyinchista chaski kun tukui ro nyinchista wahakus han chita pasu yari kun chena ka hatun pepuni gracias ni sun Señor Dios ta kay tutamanta chena ka kay suma halaban sa wan

deja ver, monay, monay, tata. Gracias, Señor Dios, man, kayo yana, pacho. Alamay kunchis, yupay, chay kunchis, kay tutamanta, nyanyay ko na, taray ko na. Hay katak kay tutamanta, pikusilis, katari kunchis. Hay katak tulay, nyanyay kusilis, katari kunchis. Hay katak ninchis, gracias, Señor. Kausay tapas ko'y kuangkirak, kay punchay tapas ko'y kuangkirak, hilarika munera, gracias, papa. Chay miyo pa'y chay ki alabay kinis papa sa inya niya ikon at tulay ko na. Ichari rinigas kachu kay ito taman tarikon ka. Ay, chay niya tatuka chimong nispacho. Abes, verdadmente no kanchis ka maskarin ang jisoksong kukunaman. Lakis ka wakian ka kasyan, wakian kay may manapit tarikon siyang chay ko naman. Pero pinsay tapas yuay tapas kay pachape ka manayin ka churay ko asong yan niya niya ikon at tulay ko na. Pero chay wampas niya niya ikuna kawarin chis kay punchay ikuna sasachay laki ikuna wakay ikuna chay ikamong lukan chis patapi niya niya ituray pitak niyemang manang nispapas niya niya ikuna turay ikuna kawarin chis kay punchay pi imay mana kay punchay

Kaina Javier, kaina kaina sumahalabansa y maniwan chisme. Kaito taman tape, papanchis tayupay chanchis alabanchis. Are kail kalyami ya chachiwanch nyanyay. Kail kalyami ya napawanchis. Kaito taman tape, pas kay kail katakawari kunchis hinaka. Kay kail kalyami ya napay kunchis. Nyanyay ko na tulay ko na alinta niya winchaychis. Aswan tarakaban sa ikuichis orang mang mastarakme orientay ko siya wanchis nyanyay ko na tulay ko na. Chiray ko nyanyay ko na tulay ko na wakay ko na kalyaki ko na kamay tarakme hamuwasunchis.

kaber kay hina sumakalawan sa tapas uyari kung chisnyay kuna tulay kuna may kuna perah may kuna perah me uyari akamon kichisnyay kuna tulay kuna may kamarah me kay sumak radio bueno sinches radio vida che kung che kamay nyay kuna tulay kuna papan samin chas kayo pa ichas kay sumak tutamanta palawran kuna manta tukoy manta e nyay kuna tulay kuna che na kayo no ora chompe po na ichura kuna nchis kasyon kay tora chan spagnis kang hinapas ayun ora chompe señor dios man kaya ikusunchis palawran me kamachuanchis yachachuanchis tukoy imaruas kanchista palawran man hinapi ukus pa nyay kuna tulay kuna purisunchis ama puni kay pachapi kay mana aling man kay sakrawan vencerá chicos uncho chay mi señor paxi mi ni wanchis resistichis kay manalinta ni wanchis ñeñay kuna tulay kuna kay sagrata ka resistin kichis imawan ayun orasyon mana pay pero chay palabra mana ni chancho pero ichaka imanime Mateo 17:18 pe ni wanchis reki imawan mi kay manalinta kayoxin man orasyon ayuno entonces ñeñay kuna tulay kuna kay kuna ruwananchis kashan hinaspa puririsunchis makanakuypi guerra pi kashanchis nuqanchis guerra espiritual kashanchis kay punchaykunapi ñañaykuna turaykuna ama templota risunchu capillachu iman yupaychana wasikunata risunchu puñukuqa abespi puñuqrinchis ay imaymanakunayaj pasariwanchis aun nuqatapas abespi puñuy vencerawan aswancha nuqataqa riki temprano lloqchimishani las dostaña rishcharishani dos media kayrush yas tresta puririmushaniña chaq cuatropaj kayman chayamushani chaq rasullantachani pero chaywanpas mana puni vencinipuni vencinchispuni vencijpuni kananchis ñañaykuna turaykuna chaynaqa kay p'unchay kay ch'ajwaykuna noqa walirikamikichisman nisun mami nisin ninchismi ay noqaqa jotapepaj botaykurani kay ganananta munani nisuma mana yachanchischu papanchispaj qillqanpi nin oveja qarawan ch'utiykusqan lobokunaqa waykuykamusunkichisman nin muyuykamusunkichisman nin mana yachanchischu warmi kaqtapas niq qhari kaqtapas yachanchis

Amén. Chinak, atipaspa, monasca o panaikona. Angkei piriki, apóstol Pablo niskanchis mahina, yachachisyan, wakinkunaman, no? Yachachis kakunaman, keipi, hinaspang miniki kei 23 anchimanta nyaupak mangnisyan. Kei yachachis kaitaka, kikin Señor mantan chaskerkani. Señor Jesús ka, hapi kachis kankarkan. Chaitu tatan, antata haperkan. Dios manta gracias ta kospatak pasmerkan nergantak kay ka kuerpo imi ang kunaray ko koska kay tang ruang kichis mi kuspa nyokata yuyariwan ay kichis pa nispa chinaka munas kawag panay ko na Señor Ninchis Jesucristo sumaxutimpi.